0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni ko. Tiyan ako, mabura, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dili mo sakit ang ngipon, nako, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na pasigkaron lang ninyo na dungog ang mga daot ninyong mga ngipon mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mautong muhubag. Kasagaran lang sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil. Una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit, infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, bayag yun ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imuhang lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yun ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imo ang kaugalingon, wala man ka nagpasagad, limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.

0: Capsule, ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: I'ma get you real good and I betcha.
1: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
2: Kanang gusto kayo muna, agyod. Pero ugo yung mukhang mag-relax ka, relax na ba? Kaya ako, maburag. Halos di naman mapalong, pre.
3: Masang ipatay ko masaya?
2: Ganado. Alas yan, matay. Pasalamat in taon si Marinel mo, pre.
4: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
1: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo na mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So laira good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba siya? Wala ba, bro? Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in town, si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning bilongga gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning bilongga gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang bilongga gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Ako, mabur, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko na saya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang luyang dilaw o turmeric nga maoy sulod sa bilongga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang kung duna kay balatian nga diabetes. Ginabalanse sa sagol sa Bilongga Gold ang insulin sa lawas kaning Bilongga Gold, no? Ginapahimsog niini ang epekto sa ginatumar nga tambal alang sa diabetes. Ginatabangan niini ang lawas nga malikayan ang insulin resistance nga mamahimong makahimo og type 2 diabetes. So kung duna ka balatian nga diabetes, maayong i-partner ang pagtumar sa herbal medicine nga Serpentina Plus o Herbal Capsule o ang Bilongga Gold, di ba? So, maayo-kaayo ang ilahang partnership. Kung nagainom ka og Serpentina para sa imuhang diabetes, maakaayo pod nga mo inom ka og Bilongga Gold. Maayo usab nga regular ang imuhang pag-monitor sa blood sugar level nimo. Aron malikayan ang sobra kaubos sa blood sugar level kon hypoglycemia. Oo, sige kag tinambal, inom, wag kabalo nga perte na pod ay ubusa sa imuhang sugar. Mautong malipong ka, maumod. Oh, stilan. Kailangan monitor gyud na. Basta nagainom ta og tambal, mag-i-monitor gyud nimo ang imuhang sugar. Sa bana-bana sa mga endocrinologist o doktor sa mga dunay diabetes, ang 6 milyong Pinoy nga dunay diabetes karong panahon na mamahimong mudoble ang ihap inig-abot sa tuig 2040, mga higala. Ang mga dunay family history nga diabetes o miyembro sa pamilya nga dunay naasoy nga balatian, ang sagad nga mataptan. Mga taong dunay taas nga blood pressure o kolesterol, mga sobra ang timbang o sedentary ang lifestyle, o kulang sa exercise o sa mga gapatara sa pagkaon sa mga unhealthy foods. Sumala sa mga eksperto, gitawag nga silent killer ang diabetes, mga higala. Tungod dili diha makita dayon ang mga ginabati o mga sintomas o madiskubre na lang kini kung duna nay komplikasyon, mga higala. Mauna ang sakit kaayo. Mamahimong mahitabo ang komplikasyon sa diabetes gikan sa ulo hangtod sa tudlo sa mga tiil nga ginasuplayan sa dugo o tanang parte sa lawas nga dunay dugo. Ang dugo sa dunay diabetes pilit kaayo, hinungdan dali mabarahan ang mga agianan niini nga mga kaugatan. Tanawa bitaw ang usa ka basong tubig nga butangan sa asukar. Lapot mauusab ka na ang dugo nga daghang asukal. Ang utok sa tao mamahimo usab mataptan og balatian kung dunay diabetes. Tungod dun naman usab kini blood vessels na kung mabarahan mamahimong ma-stroke. Inana na siya mga higala niya, gagmay ra ba kaig ugat? Basta dunay diabetes, 20% dunay chance nga mataptan sa katarata ang mga mata nga mamahimong hinungdan sa pagkabuta tungod sa komplikasyon sa retina, mga higala. Muna, dili mo matingala nga inig na ay taas kaig diabetes, dili na siya nga makakita. Mamahimo usab mabara ang ugat sa kasing-kasing tungod sa diabetes. Aron mahitabo ang myocardial infarction o heart attack. Ana-ana siya. Musa aron malikayan ang maong grabing balatian, himuon gyud ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa, mga higala. Kung nagaamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold Herbal Capsule aron mas mo normal ang blood sugar level. Oo, parisi sa pagtumar og Serpentina Plus o niya regular ang pagmonitor sa blood sugar level. Sulayi, mga higala, ha.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takot ob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang babor, halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marine mo, please.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon, og Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kitang mga Pinoy, suwerte kaayo tungod kay adunahan ang atong nasod sa mga natural resources. Apan tungod usab sa pag-abusar sa kadaghanan, maong naghinay-hinay na og kadaot ang kinaiyahan, maong nahitabo ang mga kalamidad ug daghan na usab ang nagdaot. Ang nakanindot sa atong nasod kay bisan pa og high tech na ko no. Kita daghang na discovering mga natural nga tambal gikan sa kinaiyahan alang sa nagkalain-laing mga balatian. Usa sa mga sikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha ang nabantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas. Abi nimo og simpleng lamas lang sa mga ginaluto daghan di ay kaayuhan aron mabatukan og mawagdang ang daghang mga balatian. Kini ang luyang dilaw nga daghang nagkalain-laing pangalan sama na lang sa dulaw o dulang o turmeric. Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang luyang dilaw dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o pampalami sa mga niluto ng mga sudan. Adunahan kini sa protina, fiber, vitamina o kanyang vitamin C, vitamina E, vitamin K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, dunay chemical nga tumeron, atlanton, og zenzeberon. Na, sokol mo ana. Dunay tumerol, the alpha philandrin, o carvon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral, nga phosphorus, iron og calcium. Grabe mga higala, no? Wala yun na magdahom nga sa ingon ana, kasimple nga luyang dilaw. In ana di ay ang mga benepisyo nga atong makuha, no? Abi nimo og unsa lang, no? Kaniadtong panahon nga ang mga katiguangan, kini ang ginahimo nilang tea o tsaa. Bisan karong panahon, na doon naman usab naga-tsaa o kaning kuan, naga-inom aning turmeric, kilabi na sa mga nasayod, kung unsa gayod kadaghan ang mga benepisyo nga makuha ni ini. Ang problema lang, kung dili ka anad, kay dili ka ganahan sa iyahang lami og baho. Ang uban, kadtong wala pa na proseso kon ropa, ang ilang ginaluto kay sigurado nga walay nasagol nga mga pampalami nga dunay mga preservative og asukar nga mapasaka sa ihap sa blood sugar level nila. Mo nang agwantahon yun to nila, no? Apan ang problema lang, kay kung ikaw ang magluto, ang imong mga gamit, ang imong kamot, mamansahan man usab og dugay nga mahawa kini. Aron dili ka nalisud maglisud-lisud pa, no? Mas maayo nga muadto ka na lang sa butika. Palit ka og Bilongga Gold. Oh, kaning Bilongga Gold mga higala o sa herbal capsule nga adunay vitamin C usab nga gihalo niini. Og kaning Bilongga Gold mao kini ang pure nga turmeric. Tinuod ang inyong nabate, ang turmeric gihimo na kanang kapsula. Maoki ni ang Bilongga Gold, pure turmeric ang sulod ni ini. Barato ra og makasiguro ka nga mahatag nimo sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghan sa mga vitamins, minerals og chemical nga kinahanglan sa lawas aron batukan ang daghang mga balatian labi na kung makatulo ka mo tumar sa matag adlaw. Ang nakanindot sa Bilongga Gold mga higala kay bag-o kini gigawas sa Yaki Laboratory. Susama sa ubang mga produkto nga mapalit na karon sa mga butika. Gisulayan kini sa mga dunay problema sa ilang panglawas og napamatud-an nga epektibo og nakatabang gayud kini kanila. Bisan pa og wala kay balatian mamahimo sa gihapon nga magatumar kani ining Bilongga Gold. Tungod kay nasayod na kita sa klase sa atong mga ginakaon kung magatumar ka sa Bilongga Gold, mutaas ang imong pagsalig sa imuhang kaugalingon. Kay mudasig man usab ang imuhang immune system, maong dili ka basta-basta nga magkasakit. Dako kaayo ang maitabang ani sa atoa kaning Bilongga Gold mga higala. Sulayin ninyo.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takot ba? Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax na ko siya. Ako ang mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas siya matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
4: Joy FM.

kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo. Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Belonga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Belonga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Belonga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Belonga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo. Kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Belonga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.

0: Tay Diggs, asa man ka? Pormado lagi yung dating nato ron. Nakai-date no?
1: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
0: Nya, yeah, kamusta man yung mong love life ka ron, Tay Diggs?
1: Oh, dan, di nata mag-isgot na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
0: Aw, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
1: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
0: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
1: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
0: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
1: Ang dan, oy, warag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
0: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
1: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika. Enjoy the music! Enjoy!

0: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil ug ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
1: Panagi kay bugno man kay dugod sa mong agud, kay naman sa basakan.
2: Oo.
1: Good. Siapla sana ko. Yaki oil. Yaki oil among gamit karon. Tapos sabos nagainom pud ko og Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.

0: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Enjoy the music. Enjoy.
2: All the hits.
3: All my favorite songs.
2: Hit music all day.
4: Joy FM.

0: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
1: Oh, di ko na ikukalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki capsule o yaki oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Nga, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askil na po kayo kung kuha, kuya. Puminaw.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Kinabsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinoon yun na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Maga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music!
3: Enjoy!
2: All the hits!
3: All my favorite songs!
2: Hit music all day!
4: Enjoy FM!

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.

0: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantog ka rin.
2: Ngano po?
1: Eh, murag di naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba di?
2: Ang imuhang tiil.
1: Ang imuhang tiil ko.
2: Oo.
1: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong ages anyos pa ko, polio ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

mag-isa. Wala kang alam sa lahat na

0: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
1: Na ako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dire.
2: Oo.
1: Iko, pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo.
2: Duwa ka pad lang yan,
1: no? Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
2: Oo.
1: Okay, man.
0: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Wala, Buknoy! Gaybe kayaw!
1: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
0: Nagayan ang wawaw na! May solusyon na dasa diabetes ni mama mo! Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
1: Serpentina Plus? Ano na asa?
0: Herbal na asa nga kapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
1: Tod!
0: Oo, gani!
1: Di, sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
2: Batuan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki nyo nga butika!

0: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dismenorrhea ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Ginaudid ko yan kay inauna ko yan sa kuan mga kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Kadungog mo kuan ang Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Tigo man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong susun kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
1: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, pauwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
0: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa ganado capsule.
1: Ay, salamat sa ganado capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butik.

0: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Maga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music!
3: Enjoy!
4: All the hits!
5: All my favorite songs!
4: Hit music all day!
6: Enjoy FM!

0: Ma, dali ra gud. Dali ba?
1: Unsa day na pa?
0: Tan-awa ra gud, ma. Normal na akong sugar. Paspas kayo ang epekto sa serpentina plasma.
1: Ah, dili gud ay sakit ni mang diabetes pa. Sobra ra gud ay kasakaon. Sige pa, sugod karon pag-control na ha.
0: Lagi maoy, maayo na lang na serpentina plasma.
1: Pa, ako pud pa. Mag-take pud kog serpentina plus.
0: Ha? Diabetic ba ay ka?
1: Pa, prevention is better than cure.
2: Labanan ang diabetes. Mag-serpentina plus. Mapalit na sa mga butika.

0: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
1: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, pauwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
0: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gid mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy, music. Joy FM.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka. Relax mo siya. Ako ang maburag. Halos di naman mapalong, please.
2: O saan ipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas siya na. Matay. Pasalamat in taon si Marinemo, please.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nasulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love Aconin!